0: eyo mu nsi ya Mowaabu ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, n'amuziika mu kiwonvu mu nsi ya Mowaabu okwolekera Ebesupyoli.
1: Kya mu luzungu ekyo?
0: Kya Luganda.
1: Nga mukasoma ngaako akasoma mu luzungu. Kale Mukama yebazibwe. Waliwo olusozi lwennyini, yes, kitundu kyali kya Mowaabu, naye waliwo erinnya ly'olusozi. Kale lusozi tujja lufuna kubanga luli wano. Haleluya. Mukama waffe yebazibwe. Bw'atyo Musa bwe yagenda mu maanyi amangi. Bayibuli egamba yalina emyaka 10 naye ng'amaanyi ge gonna ag'obuto bwagalina, ng'alaba, ng'akola ki? Ng'awulira, ng'atambula. Musa teyakaddiwa myaka 12. Jjukira giri emyaka gyali gimaze okuggwako. N'awangala 7, emyaka 7-8. Ebyo nedda, ebyo byali byaggwawo dda. Byaggwawo mu Genesis sura ya 6. Omwoyo wange taakolenga ki? Tawakanenga n'abantu. Ennaku z'omuntu zinaabanga myaka emeka? 12. Biri ne biggwaawo. Mukama yebazibwe. So basebo ne bannyabo, Musa yatambulira mu kisa, mu kigira eky'Obwakatonda. Kati waliwo omusajja ono gwe bayita Yoswa. Yoswa byonna n'abitunuulira, byonna n'abiregako, byonna n'abikkiriza. Era Musa bwe yali asaba, Yoswa y'omu ku be baasabira. Haleluya. Kitegeeza yabangawo. Era wano is mentioned in the chapter even to the last days, in the last days of Moses' ministry, Joshua was in the house. Haleluya. Bwe kuba kutwalibwa nga ne Yoswa waali. Lwaki? Kubanga yali afunye embala gye bayita ey'okunywerera, ey'okubeerawo, ey'obutaseseetuka wadde okusagasagana. Otegeera ensonga eyo? Yoswa nga tannaba kujja kulabisibwa nti yagenda okusika, olwedi yali mu nnyumba. Yoswa nga tannaba kulangirirwa ng'omusika wa Musa, yaliwo. Mukama yebazibwe. Kati kambabulyeko bassebo ne bannyabo, ebya Katonda si byakagwirawo. Ebya Katonda by'abantu abakola ki? Ababeerera. Nga bw'oyogera ekigambo kyo kikola ki? Kibeerera, atokyesigamako. Bwe bakubuuza mu kanisa omusajja ono omwagala oba omukazi ono omwagala nti ye paka okufa kunaakola ki? Ng'ogenda kubeerera n'ekyo. Si wakati awo nga wayiseewo omwaka, nga wayiseewo emyaka giijo, nga nze ndowooza natomera, nze nejjusa n'okwejjusa, ye bannange lwaki? Nali nzekka nga bintambulira. Ate kati omanyi ova ku kwani? Oba va Katonda, kubanga Katonda takyusa. Katonda ffe takola ki? Ne bwe giba myaka 2 oba 3 ng'okyali ku ekyo okoze otya? Okoze endagaano. Kyobera si kirungi kukola ndagaano ng'okyamuse bukyamuse. Haleluya. Yoswa n'akola ki? N'abeera. Bayibuli egamba Musa bwe yayambukanga mu lusiisira, Yoswa n'akola ki? N'agenda mu ki? N'agendanga mu weema. Musa bwe yayambukanga ku lusozi, Yoswa n'agendanga mu ki? Oli ayambuse, ono n'agenda. Kubanga amanyi eri obuweereza si bubwe, naye wano kabeerewo. Naye nga ani amugambye tewali? Mwana wa Katonda ojja kumala kuzuula nti olina ekifo ky'olina okuyimiriramu, ate n'okibeereramu, ate n'okinywereramu. Awo Mukama wagenda okukola ki? Okusisinkana. Haleluya. nga tokiriimu bubeezi lwa

0: kimanya mutima gwo ngati wali na chikutete wali na chichi notuka kusawe mun na ekitundu mu mtu kuvaba ya zedde bali na gamba ono ne chokola kimanyi na ya asaze okola ki ngabwa ayagala. Praise the Lord. So mu season yenu tugenda kuba tukabirira mukama, tugenda kuba tufukumula emitima gyaffe, tugenda kuba twenenya. Waliwo amaanyi agali mu kwatula. Praise the Lord. Erimu kubikurwe sula yokubiri Bible egamba mujukire wawe mwakolaki, mwe mwagwa, mwe mwaserera, mwenenye. Basebo banyabe kyamazima bwe twekebera buli muntu aina we yaserera. Kati this time tuzenga ki nga kanisa, omwoyo mutukuvu bwatu kuba mutoki bwatu nga 40 tulina we tukolaki, we tuserera. Bwe mutaba birowoozo akamwa kaseerera, wekanga oyogedde n'ebitalina kukolaki. Wekanga ogeyeza ne masiya ng'oyogedde ebikulu kwani ku masiya wo, we anti weemulugunya. Ne Yesu nakolaki? Naye nga Yesu yakolera buli kimu kyaggwa. Praise the Lord. So tugenda kubeera n'ekiseera eky'okwenenya. When it comes to repentance, repentance is the foundation of deliverance. Sometimes we don't need to cast out demons. Go. Once you understand, kasitotegeera ekibi kyo n'okyenenya, emizimu gidduka buddusi ne gigenda. Praise the Lord. Omuntu omu asobola okubeera mu kwaya eno n'agenda n'ayenda n'ajjamu olubuto kyama nga tewali amukoze eki amulabye, n'ayambala bulungi yunifoomu ku Saturday n'ajja n'ayingira ku kituuti n'ayimba mukama yeebazibwe. Netugamba, oh sister, obadde obuze mu wiiki bbiri mbadde mulwadde. Fena ne tukola ki? Bambi abadde mu ki? Naye eggulu ne ligamba bano bonna bonna bayiba musaayi. Okuva ku bayimbi ne kivaayo ne kijja paka ku kyaki. Nga buli we tulabika bwe tuti maaso ga Mukama, eggulu ligamba abo baayiwa omusaayi. Naye bwe tujjanga ekkanisa ne twenenya, oyo eyakikola bw'aba teyeenenyeza ku lulwe ayinza okufiira mu kibi ki, naye ffe ng'ekkanisa kituggibwako. Praise the Lord. Kyovula Bayibuli egamba nti mu butuukirivu mwe tunaayima okukola ki? Tewasobola kubeera butuukirivu awatali kwenenya, awatali kwatula. Praise the Lord. Agambye bwe twatula, bwe tukola ki? Luddemu, bwe twatula. Yogera, kisome pulire. Olw'omwenda.
1: Olw'omwenda. Bwe twatula ebibi byaffe.
0: Bwe twatula ebibi byaffe.
1: Yewa amazima. Era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
0: Watya nga tetwatudde? Ye Mukama ajjudde ekisa n'okola ki? N'okusaasira. Naye atulinze tujje ku nnamulondo ey'okusaasira. Twatule. Bwe tusigalayo nga tetwatudde, n'ekisa kye tetusobola kukikola ki? So atulinze tukole ki? Tujje. okusonyibwa kwekuli naye kuweebwa abo abategedde ne bajja ne bakolaki agambe bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye waakisa n'okusonyiwa n'akolaki n'atusonyiwa n'atuggyako obutali buki so weekend esaawa esooka tugiwaddeyo mu kusaba okw'okwenenya nga twenenya ku lw'emisingi emifu twenenya ku lw'ebirowoozo twenenya ku ebyo bye tuwulidde mu kkanisa owulidde bingi n'oyogera bingi kati kati saawa ey'okwogera ekoze eki eweddeko kati saawa ya tukitwala kyaffe kati tugamba mukama tusaasi Amen. Amen. Nyagalo ngendeleko mu kitabo kya Daniel esula ya 9. Nkulaga ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Danieli 9. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero ow'ezzadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Danieli ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebibuku. Nga nsiiba bameka abataasiibye nga nsiiba ki ye wiiki eno gye tuzzeemu nga tusaba nga twegayirira nga tusiibye enjala
1: nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu
0: togenda kwesiga vvu ojja kwesiga bizigo tojja wano ng'otusiwukidde
1: Nensaba Mukama Katonda wange nenjatula nenjogera nti
0: soko ulirize nensaba Mukama Katonda wange nenjatula kyetubadde twogerako okwatula ayogera ati
1: nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era owentiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona
0: twakola ki twayonoona atandise genda mu maaso tuwulire
1: era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo sote twawulira abaddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe
0: soko komawo ojja kuddayo weesomere buuka ogende ku lwabiri ojja kuddayo gisome essula yonna olw'obudde
1: lwabiri awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba era nga njatula okwonoona kwange n'okwonoona kw'abantu bange Isirayiri era nga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange weewaawo bwe nnali njogera mu kusaba omusajja Gabulyeri gwe nnalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'awuusibwa mangu nankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka eyakawungeezi
0: komaawo mukama yebazibwe ojja kuddayo actually boddayo essula eno nga tonneebakaddayo ogisome yonna mukama yebazibwe osobole okutegeera kye mbadde nkola ki njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieli na guno omulembe gwa fe. Ye Danieli agenda okwezula nga ali mu busibe, nga musibe bali Babiloni. Era Danieli ebyamutuukako akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieli baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula, naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano ekigambo kya Mukama buli kaseera kijja ne kitulabula ne kitulabula ne tubitwala nga byaki. Naye ekiseera bwe kyaggwako kye bayita grace period, obunnabbi bwa Mukama ne butuukirira, ne bajja ne bakuba Isirayiri, ne yeekaalu eyo gye baali bewaanawaana nayo Sulumaani gye yazimba ne bagikuba yonna ne bagimenyawo ne babatta nnyo nnyo abaafikkawo ne babakwata ng'abaddu ne batwala e Babiloni. Danieli mwe yakola ki? Mwe yagendera. Kiringanga wono olaba Kampala, eh? Kampala ogiraba erimu abantu 4,500,000. Kenya nejja neekuba Kampala negisisebbula nemufikkamu abantu 200,000. Ne babatwala e Nairobi, naye nga Kampala ebizimbe byonna ku ki? Tinakyo bwe kyali. Naye nga kiki ekyaleeta obuzibu? Kibi. Kati Danieli aba abikula bikula ebitabo bw'ati, agwa ku bitabo, agwa ku bunnabbi, nga baawandika nti ekibi kyammwe kijja kuggwako emyaka 7 nga gikoze eki? Kiweddeko. Ekiggwako bwe giti, mujja kuba baddembe. Bw'agwa ku lunyiriri olwo n'atandika okusaba bwe tubadde tusoma, naye okusaba kwe yakola kwali kwatula ebibi bye n'ebyabaganda be n'ebya Isirayiri. Amen. Amen. So yesala gye tugenda okubanga tukola ki? Tusaba mu feeza n'esookanga egenda kuba yakwenenya. Danieli n'ayimirira ng'ogu n'ataasa ekibuga n'ataasa ensi. Era olabye mu ssuula yaabi akanyiri akabiri, malayika wa Mukama najja. Kitegeeza Mukama yawulira okukola ki? Ne bamusindikira Gabudyeri mu ki? Mulamba. Mukama yebazibwe. Ndi wano okuzzaamu amaanyi. Friday bwe tunaatuukira, Mukama agenda kusindika bamalayika baweereze obubaka obw'okusumululwa eri Foundation of Truth, eri obulamu bwo, eri ennyumba yo. Kabirira Mukama. So musawo eyokwenenya tokoma ku kibi kya kanisa, naawe misingi gy'obimanyi. Abamu wagenda okulokoka ng'olina ba X nga 7. Sometimes bamanyi n'okukubira essimu n'omagalala mu katono bw'oti oga mpozi ndi mulokole. Egyo gyonna emisingi gyakola ki? Kwenenya kae Mukama tusasa. Ekibi kyokka kye kisobola okusiba ekkanisa n'ebeera mu kifo kimu nga yeetoloolerawo bweti, nga mulowooza muli b'amaanyi, naye ng'ekibi kikoze eki? Kisobola kuba kibi kyesi kya lugambo bwe kiti, nekibateeka mu saakozi nga mwetoloolerawo bwe mutyo. Nkooye ebiseera nga tuli mu kutendereza abantu ne batuula n'otulo ne beebaka. Kitegeeza waliwo omigugu abantu obuzito bukola ki? Nkoye ebiseera omulalu ajja atya wano n'afuluma nga mulalu? Tolaba nti waliwo ekikyamu? Ale nga tugamba fe Foundation of Truth. Ebiro ebyo mbikoyi
2: twagala tulabe ku kitiibwa kya Mukama ekya ddala. So ye wiiki eno gye tukolaki, gye tulimu, nkoye ebiseera agenti ajja atya n'atubeeramu nga tetumumanyi, mwaka mulamba nga tetumutegedde, n'atukolera ne pati nagamba namba isi pati naffe ne tugenda n'atugabula ekijjulo ne tulya ne tuddayo ne tunyogoga ne twebaka. Nagamba mbeba kati mbakutte bonna. Twagala tuyite Mukama, ekitiibwa kya Mukama kibeere ku mulyango guli. Ng'alingiza bulingi n'agamba wano tewasoboka kanve wano. Haleluya! Haleluya! So tugenda kabira Mukama ye wiiki eno gwe musingi guno. Feza esooka tugenda kuba twenenya, tosabira kirala kwenenya. Then feza eyokubiri omusumba ajja kubanga atulungamya mu feza eddako, biki bye tulina okusabira mayumba gaffe biki. Naye tugenda kusooka na musingi gwakola ki. N'emisana bw'obeera eyo ng'osaba wenenye ku lw'amaka go, ku lw'abaana bo, ku lwa buli kimu. Emisingi egyo emifu tosobola gimenya bumenya. Gimenya, menya emisingi emifu, menya omwoyo gwa poligami. Genda, genda wenenya, wenenya nogamba Mukama tusaasire. Haleluya. Nti waffe tuli kumi na babiri, bamaama baali bataano. Naye muzeyi wange yangamba mutabani besaabala sijja bagamba. Naye nkukuutira mutabani, aŋŋamba olwamaze okutegeera amazima lokosa, naŋŋamba mutabani togattanga omukazi omulala ku mukyala wo. K'oli kikola ojja kuba ogudde mu ttooyi ate yankoma. Kyo ne nkiyiga n'ekiteeka wano ku mutima era maama wumula. Naŋŋamba nze kimbonyaabonya ekyo. Kati gye emisingi emifu tebamenya bimenya. Kumenya olina kwenenya, okwenenya kwe kumenya. Buli wenenya osaasirwa, ensi omwoyo ekuwa obuyinza. Kati buli w'osaasirwa bw'oyatula nti gimenyeke giba gikola ki, kubanga toliiko musango. Munzikirize tukome wano, bila mwe mtukuvu engalo ez'amaanyi.

tukusaba okufuna okwagala kukole mu ffe okwagala kwo. Tukuyita amakya agaleero Mukama, otulungamye, otuyigirize, otusomese. Tukomawo Mukama okutandika naawe. Tubadde tuwawaba nga twekulembera, nga tugoberera byaffe, tetugambwako, naye tukomyewo ng'abaana b'omu maaso, tumenyeka mu maaso gusa. Tukomawo ku bigere byo, tukomawo mu maaso go Mukama, tuluŋŋamye, tuyambe. Tukwetaaga ssebo, tetusobola. Tetusobola Yesu, tetusobola Yesu. Nga tumaliza sesioni eno, yimusa mikono gyo mu bbanga ng'akabonero ak'okwewaayo n'ebigambo bino Mugambe.